0: udah sak meneh lho, Pak.
1: Tenane lho lho kok kaya ngono lho.
0: Lah, bar ngono bayine.
1: Bayine. Duwe bayi.
0: Wis duwe bayi.